Ozam. Minti mi kama nuntumo. Beya wukesiye. Anye wa. Kayensiye ni wani. Misilao. Aho. Mikase. Mikase niya.

bra bi baaye wo Exodus nwoma nu na urade yi ni ma efri Pharaoh nsem ne ko ba som ko du pokoko na no no ma chi kwa yesi no ma nim kwan so asi wo mu cho ma chi Pharaoh ni dom ni wo mu cho ma nim so apu na da oi eti wo ba da kuma tutu yi na wo froi na wo bo hu ana tumu ni nyina na urade ka tre wo sisi se ka tre yi so afu ne se and that day when I talk for who a name won won biem na Moses ji awade diye wade fumare sense one so na puru buy me anu eh na na jumu ni nyina e puru mu buy ne wade de ne ma fa koko mu ne wari kan faro ni ne tom e gu mu se nya mi tumi so che na bre nya mi ji de ma e fru kwa sunu wie ye no o mu mu se se nya mi hu hu se nya mi se ni wa wa wa se ro gwa gwa wo ho ano e na wo to aye ye nyuma Israel yakop

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Na yekuha bonanim enti wa oba wa challenge nsa na oba wudi usa japadia nefu awosa enso na sabi eyenwi
2: enya mini pa e bia draws ope no no
1: wudi ni bia draws ani so be se draws pa de na ye
2: anka me penwi de no
1: gati wa boa
2: o so fu e binum to so e bia odi mini ma ni mu wana bobo ha kufu ti se nkwasi afo hiniti na abalance to no
1: jankwasa giga no
2: na za wo kan se ma bebre she draws
1: ma bo bebre na wiase samri wo she draws
2: wo she di ntio mo she draws
1: sabi ona ma no to be wo sunti
2: but e bin so ana she turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
2: sa
1: e di ni na ya draws as e design
2: okay ma mo she draws no bini hefo
1: minister yiri binum e she draws as of mami fo binum she draws
2: eni e zo yire kura she draws
1: e rawsam
2: okay e na hefa fo bi
1: a pressing for my binum e she draws
2: na police ni ba she draws so I don't know what's him.
1: Na e press ni bana she draws. What do you mean?
2: Na so for ohun ma o mo she nwi draws nu bia
1: na. Na baba baba kwani mo she draws. Wo ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Adu bo dia kwa fa no.
2: Eh ani na nya agro net sen.
1: Na nu enwi na fu abu aso.
2: Ei! O so for say wo ke me kwa mti e se me she draws.
1: Wo te pete se me she draws.
2: Na se e normal.
1: Wo abo.
2: Oh. Na se ma eden.
1: What you are drop there se betori. Eni sia no.
2: Na eden ni hu e no.
1: Na dia yino ho.
2: Nti se me nya den.
1: To draws. Na man e to draws no. Enye sika.
2: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
1: E ma mo to draws o tom.
2: Me nya sure so ma te kan biem.
1: Mo to draws o. E ma ne binu mo. Mo sha draws o. E ma ne binu mo. Mo to draws o.
2: Oso for master ti di watem.
1: E di ma tem o fie. Mo di ma tem ka mo sha draws. Ko ko se.
2: Princess Tina si wunti on sha draws biem.
1: Yes mo ja kenenim.
2: Oso funti hwi ni draw so hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
2: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja kwasa giga no.
2: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mon.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso fa so ne sai.
2: Eso fa so ne sai ye de ne.
1: Ha kwasa asem.
2: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
2: Ah, so fo nzo wa no ya ya ya sa aden.
1: Wo ma no ya.
2: Na wo die onim.
1: O turu mu bwa na ko o turu mu a. Me di watem.
2: Enye be bwa mi na me ko wo ro mi die no.
1: Me na pjao.
2: O ba so beti mu be bwa mi.
1: Gati. Wa bwa.
2: Ewa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
2: Ya se pa ni o. Ozo vundu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi abro.
2: Ne no sa na si e chere sen.
1: Na se bi me jo pade no da na bro bi ano.
2: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa bwa.
2: Anko o wi je o peace kitikiti sin ade be jo so a.
1: Wo ko si agai.
2: E se wo ya me fere sa ge na ba e.
1: Excuse me.
2: Wo de twen me fere na ba.
1: Mi ko to jogu for myself.
2: Okay ma jai. Afenya mini pa entufu kakra. Oka ba ko na makan ba ko. Dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
2: Prophet one yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
2: Okay, mate. Wudi otu dada ba fere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na uda tire. Uda tire kwa ye hu. Na dia yire ho.
2: Wo. And it's mini pa Elizabeth Kotofu mami.
1: O se ku wai. Na o change the housing. What done mo ba fun? Na bi as some housing. Be very careful.
2: Na wa futu ma ware fo ma na.
1: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia dem krase ne ya na re tie ware ase no
2: na ni otu ware fo me ma so fo ma me
1: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam yire no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
2: na mini pa Louise Diaz wo ko fa girl bi
1: wo nyam ni pa me ko fa girl bi a
2: e de ma mi sa ma type be na ape
1: me pe oba o wo to me timi di mu agro
2: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia
1: me timi ni me yire hia
2: a aden
1: e bi se ni tu munye
2: ei sa na de ne be na odi ntia ni tu munye
1: e mo moni fantane fama kini ade anana sia ye tro ka na osifie
2: ene da gro ye afoti wuram
1: aboa
2: ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no
1: ewura utu mu bon akone ko ye mu ye
2: ah nti sa na se na ka kire nse ya onye no
1: boma dia fasa mena fo twitwi support ya se ma enko saponum na otimi dia twutu kwa ni ye sa
2: ah na me ka se ya de saponi twitwi ya si kire do kunu
1: gati wa boa the king goes kra
2: I was never need your video ever subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video be ba
0: sayano 24.com we speak the capital mene obana hello.